0: what the free itri memo what the papa nyam kwada so ba sori wo itri memo no pay me ti o me che me dan kwansam no papa yamma ye fe no me che na no pay so me fani sa duani o
1: ay ay ay
0: se me nya dia na baby ewu ama me

jobe fa bible no wabi ene mako e jom waha edyo no miyeno psalm 122 e jom waha edyo no miyeno na makenkain ama ye jinaso ada e uradi nyakopon obadi otunfu obraneno yadanase nasu wabi ya kwa makenkain se na otrefuwa e david otreno fai na otresa e yo kwentuni nadijie en napedie na e yo so jom a david otoye was many jesa o se me se ma yenko ewurade fie ye nan begina wa pon kesiem wo jerusalem aw jerusalem wa chichi ni ye se kura etoato mu ye e ho ne musuakuo ni nyina nante kuro me kira ewurade musuakuo se wali koyi ewurade din aye se de enje se ya wadi ama israel ne tie ehon wadi enkunwa esisi ma atemuyo David fie enkunwa monsra ma Jerusalem asumdwie ensi wadofu ye asumdwie entra wafesuo mu na yedie entra wabae mu minianom ne menfafu enti mekase asumdwie entra wo mu ewadi enyankopo fie enti mehwe papa memma wo neka amen.

free ahoma chimu wa yatina yekwa ni seya midi Iceman wasi ya la wana mitina mudi ama magzi mini se nyama yadu mechina enda bibi inti wa inti mama morodi ye edi ya so mbobekte magzi enka nasa brei micho nyumpa idi ye kuni mse ewi ya se ya se na wo kire oba na se oma oba educational oma emu nyina bi se mema de odi bo ma e ba ku ba ku bi ba to ma oba no popping papa especially mano ma me ka ye mano nko ade na me ka ma wo na bi bibia nso a odi beja oba no se bi unu man ma bu se beti ma jefu ni sem so education there with the mao baba yeah anyway we betimi ajefrin nsem sent here na make am for life source international school edia mao

ba wo se onya nsu pa na enom e nsu obi a na wo se onom we have to mash wa wo be sweat sa nyame amona ko to nsu obi wo kwa ho a enokwa pasta ko fa yare de abrɛ.

0: twɛ me ye me hu ne sɛ koto ayi ha so foku fo ne no waka ka ka ka ka ka me me sɛ adwo mo mo de ti to fo ne no efiada ani koto ko betena
1: he
0: mo de me sɛ mo mo de ti to